ati tawon me ko di tan to kan olorun ti o pada leyin wa tomo e kan yi ka otun e yi ka osi eni baba mo gbe oga o se o oba to po ni anu oba to po ni agbara o kan ni gbadura fun gbogbo awon mo olorun laaro yi ni tin ba si ti ku on bi ma bo sori facebook a lo mo se nto kan kini kan la nba bo eyin e kan so jesus o se aye ope nyo mo dupe mo doju ti mi o doju ti awon omo mi gbogbo eyin so na church eyin na edide gbogbo eyin omo olorun e ja dide mi ta do si se le ba mi ki hallelujah nla mejo eni gan ni wai ki nkan le jora won gbogbo awon pastor so na church ti fi koko sebe won ti gbaradi gege bi won se se ni wema lana be la se ran won ki won wa se be loni e lo mura e gbe cream to ba wu yin dani te ma lo leyin gba na glove owo yin le fi gbe won a fi ami si ara awon eniyan we are going to shout eight hallelujah mo gbo leti mi oluwa ni ki so fun eyin omo olorun pe ohun o se nkan ti o se se oni ki wa so fun gbo omo olorun jaki jadu aye pe nothing is impossible no impossibility in his own diary in his own dictionary ninu dictionary olorun ninu iwe olorun oluwa ni so fun eyan omo eyan pe ko si tin je ko se se ohun gbogbo lo le se ohun gbogbo lo le se ohun gbogbo lo le se olorun aye raye olorun gbogbo lo le se ajo ki hallelujah nla o so fun mi categorically o ni ko mi ko to di ago meta osan oloyun merin o ti bimo won si pe o eyin oloyun e dide nle especially gbogbo eyin ti time yin ti pe o ni ko to di ago meta losan nkunkun ni so nti o wi o ni oloyun merin o pe o won la won ti bimo mapa bedu katalia badasha ajo ki gbe hallelujah la mejo meji meji ni fun oloyun kokan and ki wa se yan nikan eyin kan be te loyun ire ngba ti o ba fi di ago meta owo kan o nothing is impossible no impossibility in his own dictionary ko si ko se se even ka pe won ti so fun o bi o se se oluwa ni ki so fun latenu wo le odekun le epafra pe yo se se afẹ ki hallelujah la mejo si oluwa so fun mi pe gbogbo eni to nbo mi baba yi o ni nkan bere si jora won fun o ni nkan ti da tele o ni lati se lo ohun olorun de o fe so ko se se ti si se se o fe so nti o to o fe jo seku oluwa ni bi ti nkan yen duro si o fe gbe dide eni yen ko ile lo ose ina ni ile yin o tun dide pada jo dide ko ja jo ki hallelujah la mejo si wa kete ti yin o bo wa kete gbogbo en ti nbe ni ayika ati ayido omo eje ngbadua fun enikan ti nbo mi o fe ki hallelujah la mejo bayi ni oluwa wi gbogbo nti wo gan ti o pe oni se se gbogbo nti won so fun o pe oni se se gbogbo nti aye ti ro pe ko le se se mo mo duro ninu ipekun ase mo wonu jigun jigun ase ledumare lo lati se lo eni to ran mi se oni yo se se yo se se yo se se oda ki mo ti en wi o ti se se o ti se se o ti se se in the name of Jesus, we gbagbo dide. Let's shout eight solid hallelujah. Oh yeah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gbe owo ye mejeji gbe lori. Ninu awon ti ori won di apese. Ninu awon eniyan ti o yin Olorun logo ko to dale. Ninu awon eniyan ti owo won jade. Iwo nikan ni o da mi se. Loruko baba to ma ti temi mimo. O wa ninu wa Olorun ka omo won won ka omo won ka omo in Jesus name Esha di de lori aketi aisan re tori pe ko sin to soro se fun Olorun ninu iwe Mark chapter 10 egbon ti bibeli so ni verse 27 Jesus si wi fun won pe eniyan ni eyi ko le se se fun sugbon ki se fun Olorun nitori ohun gbogbo ni sise fun Olorun to ba se pe nipa ka sanwo leti landlord so pe ko san ni otun la eyan lo soro se fi to ba se wi pe ninu aisan tin se oyi ati aile dide ninu stroke yi
tin ba ni odide nisin nipa ti e lo ti le wa tawon to yi oka je so pe o soro bo pelu oluwa olodun ti mo sin ohun gbogbo ni sise eyan lo soro se fun pe awon alaboyun ti mo so ti won gbo mi ti won ti to akoko won lo bimo awon ni o mo so pe bo le se mo se dokita leyin be pelu olodun ti mo sin ohun gbogbo ni sise mama ye ronu enikan gbo mi o ni mo fe tele yin lo si jordan in si ti lowo lo passport in ti mo bi tin ti owo eyan lowo soro se fun bo pelu olodun ohun gbogbo ni sise emi olodun ta mi kan o ni lo so fun awon eyan mi pe ohun gbogbo ni sise imu ni ale ola la se so emi olodun so fun mi pe ki gbogbo eniyan ko wa agbon agbon agbon to ni omi nu wa mi abi sese to ni ko fi so ko se so ko ji agbon lo tabi ko fo mi nu agbon gbadua ki lese be iwo lola nkan re ale ola o le die crossover passover night wa ni bi te ti ra suya o si le se suya yen fun ra re lati le a pade to ba di 7 ni ale lori Facebook a pade laaro yi ni 6:30 lori Facebook gbogbo eyin sona church e lo mura e gbe cream to ba wu yin dani de mo lo leyin gba na glove owo yin le fi gbe eyin wo le gbagbo pe ko to di ago meta in ti mo kan fi o se na niyan kan gbagbo kin to lo sile agbara mo nbo je sare ka ise bibeli kan enikan ni mark chapter 9 yes e je nkan mark chapter 9 verse 23 Itoni so fun won ni wipe with God no impossibility pelu Olorun ko si ko se se ti eni pe kan gbagbo o da je mbi o so gbagbo pe o le ri owo ko to dago meta so gbagbo pe won le wa ra oja oja millions lowo re ko to dago meta osan eyin wo le gbagbo pe e je nti e so bayi se wa fun mi nbe to ba ri mama kan mo ngbo rin lati le oni wuli e gba nbe o ti tan wa wa foke ni igba mo

0: o meta osan aye mi ayira oloyin mo ni o gbe body e wa bi gbo n to so ni mark chapter 9 verse 23 mark chapter 9 e gbo n ti bibeli so ni verse 23 oni bibeli mo nka ye o jesus si wi fun pe bi iwo ba le gbagbo bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni to ba gbagbo bi iwo ba le gbagbo so ori tin 14 14 dabi ago yen ngba ti o ba fi di owo ago meje abo laaro oni ri mo itoto nto sile bo se dagba to yi olohun ri o oni ile ni toto to mo o tun to le mo wa gbo mi kini to wu ni bi orun e bo emi omo mi o pe ngege nti e ba je lato ni lo o pare bi me no shata egbo re san bi ti ya Jesus city look at ya da babash bi wo ba gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni to ba gbagbo wa wa kibe mo gbagbo olohun so le ba wa de jordan so gbagbo pe o tin ba wa lo mo ma gba kan ni woli a jo de jordan eh when it comes to the matter of miracle you don't wait or look at your neighbor eni kan ki woli so yen to ba ti doro ka gba yanu lowo olohun o nilo lati duro di enikeni mo duro de tin belegbe re kini di it is individualistic and personalistic issue enikeni woli ebo wonu ben on ka ko dati egbe ni to ba ti ni se pelu iyanu mo pase iyanu ati se agbara nla loni to je ojo alamisi yo kan owo olohun and that's why manika won yoru boti iyanu mi o sele wa ru boti laaro iyanu mi o sele ko to dale iyanu mi o sele ko su yo to pari e wa dide gbogbo eyan omo olohun this is biblical prayer wa pe oruko jesus le kan soso iyanu mi to ku ni osu keje ba oni gbe lo kavali abada shanto bahala ise iyanu mi to ku ni osu keje bayi loluwa wi iwo osu keje gbo oluwa oya po mo fe so eri e gbo nti bibeli so ninu iwe jeremiah 32 e gbo nto so ni verse 27 jeremiah 32 verse 27 mo mo like into wi o oni wo emi ni oluwa olorun gbogbo eran ara onkan wa to soro fun mi bi emi ni oluwa olorun gbogbo eran ara e da kon to ba wa e kan so nkan to soro se fun mi ha to ba wo verse 17 ese 17:32 jeremiah oni ha oluwa olorun wo iwo to da orun ati aye nipa agbara nla re ati nina pa re ko si ohun to soro se fun o sister yi mo ki o ku ori re oya dide nle gbogbo en to ba ni sickness gbogbo bi ti ba ndu ogbo wole gbogbo bi ti ba nto ogbo wole gbogbo omo tin fo ni ku fo lande gbo wole bo ba re nikan to dabi eni pe nku lo tabi to ti ku gan gbo wole bo ba fe koju re ola gbo wole gbogbo eni ti awon ndu gbo wole eyin ti ofu ndu gbo wole gbogbo eyin ta ra nta gbo wole gbogbo eyin to ni ori fifo tulu aisan gbo fun jedo jedo gbogbo eyin te ni iko fe gbogbo eyin te ni HIV gbo wole ara re oni eni to de orun ati aye nipa nina apa re se nkan nbe to soro se fun laaro kutukutu mo de olohun si o gbogbo ofa ti nbe lara re gbogbo ohun ti n ta o ti n ro ti n dun o owo ti won ni owo agba owo to ye ko gba keesi niwaju e mo pase ki olohun ko yo si o gbawosan gbatusile gbadande gbowo gbola in the name of Jesus laaro yi ko to di 3 iwo ni number 1 to pe mi fun iyanu o lo fi rubo iyanu ti e je ndele agbara mo nbo
1: aruko
0: aruko ojo
1: Ọdún kejìlá
0: ọdún kejìlá Survive.
1: So ti mo sa wa ri mo ri pe mo jo kan pa program ori sibisi
0: okay ti an ti ma se
1: radio mo sa se wa gbo
0: esa gbo ti bi
1: mo ba terasi
0: e teramu
1: ba gbo mo ti pe mo ti gbeju tuwa beji mo ku on be a ko ti kan ni
0: ke kan ni
1: mo sa kan gbo yan e to ba ti kan mi ta ba de mo ta de ma ti kan olo ma tu si le bi
0: no short.

0: mo like nti ya mo so pari mo wa so nkan. It is an abomination for you to be connected with Christ and be redundant in life. Eni kan ki le wi yen ko ni da keyan o so mo Christi ki aye ro si mo la baba loju kan na e gbo nti ya yen so won ti doju gbogbo to ni bole tele omo ti ku gbogbo nkan ti poluku musu debi pe won ti mo so di korofo e wa nbe nu so bu aso nile to le ta leyin gba na adua down lare o tale o ra le 30 rooms kilo tun fe gbo bi olorun mi se le shift aye yan niyan. That is divine shift. O gbe po nu so bu o no to wa den to ni orisirisi tenant bayi a pade laaro yi ni 6:30 lori Facebook gbogbo eyin sona church e lo mura e gbe cream to ba wu yin dani te mo lo leyin gba na glove owo yin le fi gbe
1: eke hallelujah oruko mi ni pastor Adola James lati Eko pelu re ofe olorun furara mi bi emi olorun se dari mi mo yi radio mi nigba ti mo pari adura mi ton ni odun 2021 mo ja si ipe baba mi mo gbo okay mo fe gba owo kan nigba yen ni finance bank kan pelu re ofe olorun awon eri ti mo so yi awon eleri meta wa nbi ton le ma je ri pelu mi nigba ti won wa si ajaza command it means on kan ni pe mo kan fe se gbese ope mi ti mo je ninu ijo yi won wa si ajara command mo lo si be Godful Faith Mission o lo ni ijo yen
2: be ni emi na mo wa be ti mo wa se program ni command e ku igbagbe
1: mo wa ni be mo fe gba owo kan ni be baba so aso tele bo wa laarin wa o fe gba check kan pe ka to fi bi sile won a pe e ka to fi be sile won pe mi won fi mi ni 2 million naira igba ti mo lo be
2: nbo awon kan mo ni o si miracle alert seri won o kuku mo mi ri emi n wa asu lo ni mo ni oluwa so fun mi pe nikan wa nu bi owo kan be to n reti igba ta ba fi ku n bi loni owo yen a jade amen o wa nu camera won ka won video re le nibi ta tin se service lo a ku o nbe ti an tin jade fun testimony mo gbo clearly pe ko to pe ojo meje ni isin in ti mo gbo ma pe eyin ko gba owo te gba ri laye ise to se ri wa gba eni kan ni kini tumo yen leyin ojo meje si oni odolowo kan fun mi testimony ni
1: ijo si pari nijo yen mo lanfani lati lo ki baba pelu re ofe olorun won ba mi lowo mo ni olusagutan adanla ni mi mi o de Jesus City ri nigba yin mo ni pelu re ofe olorun ma wa be yin wo ni bi won ni se ma wa mo ni ma wa won pe sister buki won ni buki wo baba yi won la fe wa si Jesus ton ba ti wa aye olusagutan kan ma joko si e hallelujah lati ojo
2: won fe ba yin ki e hallelujah
1: lati ojo yen ni ase ro ti wa aye mi awon ami ma fi han yin nigba ti mo wa bi a se josi gbogbo ohun ta yin ma struggle fun mi struggle fun mo lati gba
2: je so are pase gbogbo ohun ta won yoku ma fa gidi se tori po wa bi loni ase ro mu ba de o o to fa gidi saye mo e ja se mo le ni yes sit down
1: e jo tori akoko bi mo se nte si waju ni ni awon akoko gba yen mo so fun enikan eleri keji mo ni pastor Jimmy Olufolami mo ti ri bi kan ti olorun tun be wa wo tun be awon yen wo bi bi se so pe Jesu ni eni ti o ba se lodi si mi ara wa ni won mo so fun awon na won tele mi won tele mi pelu re fi olorun won ti di olusagun ninu ijo yi tamba wa mi
2: nte mu wa yen
1: be ni eri folami tamba wa mi won le jere ri pelu mi ante si waju ante si waju lati gbogbo gba yen ni o fa gidi saye mo olua fun ni awon mefa lati fon lo nje laaro ki sagidi mo lati jeun ki sagidi mo iṣẹ ti mo ṣe leko mo n ta yegba ti granite wọn ni mo nilo moto ti ma lo fun iṣẹ yii ni on the 25 baba ni o fẹ ṣe nkankan mo rọ 2005 ọjọ monday pe fi sori mo fẹ ṣe yẹn mo de expect awọn ti mo gbadun kankan rin mi lọwọ ọjọ monday na pe mi wọn fi n fọ mi yan mo de lọ ra moto yẹn pẹlu ife ọlọrun mo fi ẹri han wọn bẹ́ẹ̀ àwọn lè gbèsè kí gbogbo èèyàn rí mo ra mọ́tò yẹn 4,000,000 naira pẹ̀lú owó tó wà lọ́wọ́ mi mo yẹn bá ń sọ̀rọ̀ mi ìjẹ́ ọ ní kọ́bọ̀ kankan.
2: ẹ ti sanwó wọn tán.
1: mo ti san gbogbo owó yẹn ọmọ mi kan mo fẹ́ kó wọ pólì nìbàdàn pẹ̀lú ìfẹ́ ọlọ́run mo wá síbi mo mórúkọ ẹ̀ wá ó ti wọ pólì kò ti parí.
2: ó ti parí.
1: bàbá àkókò sí.
2: ó tiẹ̀ ti dá.

0: Nazareth ogu eniyan ni bori
1: amen
0: bi won ba sare ton le pa emi e won ni ba
1: amen
0: ton ba le pa ti ja obo loruko Jesu won fu se ategun ni
1: amen
0: ton ba le pa pe o ni ga loruko Jesu wa bori won
1: amen
0: ogun eyan buburu ko ni bori e
1: amen
0: mo gbadura eyan buburu ta yan ti o to ni aye re lara loruko Jesu loni iwo bori e
1: amen
0: me mo gba to ti ja nitoro oro yi ni bi ti eniyan ba ode mo gbadura loruko Jesu o ma bori won
1: amen
0: ogun eyan ni bori e
1: amen
0: ko ni bori omo e o
1: amen
0: ko ni bori oko e
1: amen
0: o le ke sa
1: amen
0: la seti baba
1: amen
0: tomo temi ma
1: amen
0: wari aye gbe
1: amen
0: wari orun lo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: mo ki gbogbo eyan omo olorun jake jadu agbaye bibi kibi ti owo jadu ibade mo gbadura o ma se olore
1: amen
0: la gbara olorun adura ma se olore
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: now gbogbo eyan mo pe awon ase to ba jade ni ojo Thursday bayi a ma pe ni ojo adura ase ni won je gbogbo adura gbogbo bi o ti le pa re o di ase gun loni
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: oruko mi o yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati jo Sino Kagori Church Land of Reality toluju awa ni Baremu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan be ba ti dore meji agugu ni ilu Ibadan so po lo Sebi Oba ko se ti mo be mo gbadura loruko Jesu ko ti ra nu gba
1: amen
0: e mo gba pe online Friday lati asale oni ni awon ko ti ma gbe awon omo Olorun to ti wa de ipade adura ni pagolai ni nu fu ape o ma ni agbara ni ososu akanse wa ni eleyi akanse ti woli ba pe adura kan ni akanse e ti mo bi pe o ni di pataki ni mo se so gbogbo yen pe ti ojo won yi ba ti de eyan mo pa nkan ti se kan ni gbo mi yi to won reti tipatipe ti o wole lasa ko lo duro be aye lo mo nda eyan duro aye lo mo so en ajojo kukuru di ojo pipe aye lo mo gba emi eyan legbodo ki se fe olorun ni ki aye ko ba ede bi to de yi sugbon so mo yi pe emi ma so ba won yan pe gbogbo nkan ko lo lo ma se fun yan tori pe o ti fun wa ni ogbon ati agbara lati se nkan kan. I said it, God will not answer every prayer. He has given your brain to do some certain things. Mo gbadura loruko Jesu gbogbo to e ko se pelu agbara re loruko Jesu o ni fisile
1: amen
0: Olorun ti se ilana adura ikale fun ogboro eniyan lati gbo lowo ogun eniyan. Now there ba bi sawada abobi sere ti o wa ti o mura kankan lati lo sibi iru adura be iru kan be o ti kusowo iru eni be tori pe woli ti kede orun woli ti mo emi mo pe wa bori ogun
1: amen
0: ogun a ma di eri lowo ogun a ma fi akoko eni sofo ogun a ma so emi eniyan di emi kukuru mo ko akosile kan ninu iwe Genesis yen ni chapter 4 verse 3 and 8 Kaini ile gbon Abeli o de dide si arakunrin e o de dupa eniyan lo nje be Jezebeli to ba ko first king yen ni chapter 21 kalatu kidele wari pe Jezebeli o fi emi Naboti o fi sofo bibeli wi pe o ni eje ka yan eyan buburu ti lati jeri won de jeri kusi won de mu ma yen won so wa pare mo Judasi lowo Matthew dada in chapter 6 kalate se katala ikerela ike edogun kade ikere edogun wa ri pe Judasi onje lodo Jesu o mu o fi ola re se ola o fi ogo re sogo sibe sibe o lo fi han won de mu won de pa in temi yan je ni ye o gbadua en to pe leyan ko suma o ti yo aye re lenu loruko Jesu o ma bori e
1: amen
0: eyan ma ja ti o fi segun ni eni ba ja to ba segun o lo ni kogun opolopo ti olorun koyira won eniyan se gba mo gbe ko ti Jesu ni we Matthew e ba mi wo Matthew yen orika edogun ese kejidilogun ati titi de kokandilogun Matthew chapter 15 verse 18 to 19 kilowi
2: sugbo
0: aha
2: iko won ni ti o ti enu jade inu oko le o ti wa
0: yes
2: mo si so eniyan di alaimo nitori
0: yes
2: lati inu oko
0: lati inu oko
2: ni ero buburu ti jade wa
0: oh yes
2: ipaniyan panshaga agbere
0: yes
2: oye eri eke
0: yes
2: ati oro buburu
0: ati oro buburu iboro ti jade lati inu oko te wa so kini kan fun to ni agbara ju inti be ni okan eyan eyan oni so fun o eyan le fi eje sinu ko de ma mu ito fufu to jade okan eyan je gan ibi to jina ju laye oun na ni enu tori pe o le ri e gbo mi sa yo ba wi pe awon fele bonu ko je ka ri ko wa se bi ah e gbo mi sa yo ba to pari e won ni mu se ka ko gbo oun a se bi o mo me to wa di oro e idine so pe o gboro sare ko de jajaye ko de bo awon nkan ti olorun koyira eniyan na lo ma commit e ma gbo o sese ki won na wa nu awon ti se bi to ni mo to ba de yi pada kuro ninu e tawon yan ba se epi o ma wa lori eniyan iwe owe ni ori kefa aja mu ti wewe wi ni ori kefa aka ese kenin logun titi de ikokan logun profab chapter 6 verse 16 to 19 glowing
2: oh befa le oluwa korira
0: oh yes
2: ni to oto meje yo si se irira fun oko re
0: oh yes
2: oju igberaga
0: one
2: eteke
0: two
2: ati owo tita eje alaise sile
0: three
2: aya ti hu mo buburu
0: four
2: ese ti o yara ni re sisa si wa ika
0: five
2: elori eke tin so eke jade
0: six
2: ati eni ti da eja sile laarin awon arakunrin
0: lori won wa ati awon wo lo wa legbe re a ma gba adura meta kan a de gba kankan to yi o me to wa ni di oro e o de me to se o oluwa sa wi pe iranse mi pe se ororo isegun ororo isegun ko wa ni idibi ere die oluwa bi so be enikan o le mo a gba adura meta a de gba kiakia na wo soke bayi so pe oluwa
1: oluwa
0: ta lo se mi to gba mi
1: ta lo se

0: se crusade kan ni tapa ekiti nigba ti a wa ni ipade yi egbo mi sa odomo beni kan o wa ba mi olohun fe jewo mo ni kilo de o laanu baba o tun seun kilo se fun baba e baba re je okan na won to se se igi o ni to ba ti pogi de feed awon lo se pade lori e maju taba le se pa gbese lo ma babo ma yan wa gbe han gangan ni di wahala yi oni but oni anu e se mi omo bibi inu e lo jewo be kini baba e ma se oni ka ba lo ra e wa ku fura e se e wa ko wa gbe e wa yen fun o to ba ti gbe fun ko ma de fi yo si o to ba ti gbe fun oni ko oni ko payida ko ma lo olohun amọ bo wa se se baba won a wa bo lọwọ ogun to nja egbo asiri nla ase kan lo won omo yen to fi jewo yen now mo ra oro jade gbogbo eyan omo olorun to ngbo mi e fo soke lati sami meta eh olori ogun aye re won ma jewo
1: amen amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa bo lọwọ ogun
1: amen
0: wa bo lọwọ ogun
1: amen
0: wa bo lọwọ ogun
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: en kan lo ori kan kan lo ju orun egbo mi sa iku ti gbe hanu but nigbati o gbe igbese to gbo won oluwa to tele ah olohun gba lowo iku
2: oruko mi ni Michael Owolabi
3: lati Busa
2: lati ilu Abuja
3: kini olohun se bi o ba se
2: olohun se o ba se bebe nu aye mi mo wi pe ni bede mi ku ba bi ose meji so mo wi pe bi emi ku ma emi ku sa nle mi kakiri te ko mo iloju ala mo iloju aye te mo sa wa n saka ki lati ku nbe na mo ti lo si Abuja we a we te ma tu yato mo ti de lo Abuja na o we o ti continue so gba to wa di last week to di babe ojo Monday yen mo wa sun wa lala mo wa pe on di akara loju ala yen po sa n di akara mo wa pe awon obirin po ni pe o wa ni ile odo mi ti mo ko ti mi ti ko lo mo wa pe u alawo lele mo wa ri pa to yaya mo sa ji mo an pray mania olohun sanu fun mi o ba ti mo wa sun mama mo wa mama se ba loju ala mama ni a ade o ti ri bi pe o pe ki ko ni ibi ti mo wa yi mo wa pe be ni pe mo wa ni ayika church ba ti mo sa ji mo wa mu kini card to fun ani ilu fape ta nko support fun awon oloju si gan ko ba yen mo wa mu card e mo wa tele mo da olohun se bi oba mi o fe ku bayi o olohun sanu fun mi o olohun se ba mi sa n ki pe olohun se oba nigba ti mo wa sun mo wa ri daddy loju ala mo ri baba se bi oba daddy wa so pe ah se ba mu ye lo wa ni idi e yi boya mu amuye mu be seed of Christ spiritual ati awo awon bi ke fi pon gbogbo mi lati ori mi de isale pe ma ti pon pe ki lo gbonu sita mo e tajiba lese kese boya be after 7 la mo wa mu amuye to wan di mo wa tu amuye baba mo wa fi nu gbogbo mi lati ori mi lati lese ba ti mo bota ti mo silekun company is a very big company de pe awon olowo na lo gbe sa mu sa ni ko mo awon gbe won ti lo bi se mo wa mu amuye mi sa fi nu gbogbo ba ti mo bota ti mo gbon amuye e bayi e je ko fo jade lori mi ni eye gidi eye fo jade e ba glass ba o so glass e glass e so o fo jade ni ah mo se ri bayi mo dupe mo jira lele po lohun se ba o se hallelujah
4: amen
0: ah gbogbo ewo ti aye ti pa ni apati loruko Jesu o ya dide
1: amen
0: iwo ti aisan gbede o ya dide
1: amen
0: oh my god gbogbo ate ti gba se lowo e loruko Jesu o ya gba pada
1: amen
0: in the name of Jesus
2: hallelujah
4: amen
0: ah gbogbo ewo ti aye ti pa ni apati

0: ba ma gbe awon omo lorun won je ki ipade yi ko foru e gbo mi sa ikilo leleyi oluwa wi pe ki gbogbo eniyan pata ko mura lati ni awe ni ola ola friday make sure pe o wa ninu awe mo ti so nipa awe lati ijerin mura nto ba na ojo na to ba ti dago kan break awe yen ola ba ni agbara sa ise to ma le ni mo ma fo ni ororo yen ororo isegun mo so fo pe ko lo ile fe pupa fere fe ma wori woli no ma wa siri be a fo ni ororo yi yo si se o ma fi sinu omi ra pada kini mo pe o fi sinu omi ra pada oh my god I said tell me omi ahora o pada
1: amen
0: ahora o pada
1: amen
0: ahora o pada
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mo ti bera dua awon lore majemu lati ana on teso ajiro ni ma pari e lola e wa gbo mi sa awon e tin bere pe dadi iru la ma san fun ore majemu fun osu kejo osu kejo bi osu majemu lo je fun mi ma nya na na e die to ba di on the one loruko jesu idunu ma wonu aye e
1: amen
0: idunu ma wonu aye e
1: amen
0: a fi bere fun ifa ifa la ma fi ore majemu ti osu kejo la fi bere fun so mefa 1000 mefa o je 6000 o la ma bisore majemu ti osu kejo gbogbo to ba ti san re yen ma bere fun ifa o le je nibi to se si yes eyan le je nibi to se si nigba ti mo gbo testimony ti arabirin yi o san kankan ti mo di mu
2: ikaro sa dadi oruko mi ni Mrs. Oladele Adebukola lati New Seed of Christ Wooden Church Land of Reality Abeokuta Fajo Branch mo fe fi iwe Olorun lori aye mi sa mo dupe pe Olorun o gbo atura ni May 22 ti se birthday mo tun ti gba yen dade ni mo ti ri inu juala ore majemu si May mo deyo kan mi ti ta mẹrin to mi ti complete mo mo ri inu juala pe mo kó ore yen fun mi e ni cash da 5000 there's no way happen to them with a phone with 5 million one of the pastor will be how much in the river but the leaf will be empty and you bow one of the pastor me one of the bible my washa is in things wrong one of the color of kowa moshi moshi ahu de di iba leaf will be getting to the river on the 22nd to celebrate a birthday for the leaf will be she did it by one pastor who need no wọ́n pe ó takọ̀ wọ́n pe ó takọ̀ yín wá dé orí tó tààrọ̀ wọ́n pe á ṣe mo deliver bàbá ní face to face láti deliver orí wọ́n ṣe pé tó tààrọ̀ orí ìbọn wọ́n bá ṣe jẹ́ kó ṣáà máa da 5000 yín wọ́n bá ṣe ń pọ̀ ọ́tàkùn bá fi pé 5000 wọ́n wá ti àdìyà lẹ́nu pásítọ̀ akínfẹ́wá náà ti pọ̀ ọ́tàkùn tó ń dà jáde ìgbà tí wọ́n bọ́ sí tẹ́gbà mike tí bọ́ síbẹ̀ ẹ wá sọ pé ẹnìkan fẹ́ fún mi lọ́wọ́ Benjamin, we mentioned 5,000 lessons. Yes, this is reality. You know me to a local, a money campus, a movie, or type of young catches you. Would you any good money, mamma? As in that, 5,000 if you need to make cash. Me, I can't see me. To pay even got some back my salary since you see a handsome man. Go to the game, I want if you love me, you know, Bushy J. But now, de tan lowo mi ti ba ti ni diwo ba mo mi ni ati salary mi ati gbogbo un pe mi ore ma je mi o shun la o shun ara eri mi keje mi dati nipa ti second sorry ta gba ni last month in fact o sise un so lara awon staff mi ni itori fo kuro mo mo le se un fun mi fun mi mi un ba un so because partner mi ti ne 2 hours ni class ti mo ko 3 hours o ni mo wa ni ma late de o sa so mo se je pe oku mo fun won lo lo port dsp ni olopa ni retire dsp ni kini mo fun lo ye o ni lati ma so pe ah igun bawo ni olorun se mi o ba yin se bi mo so pa ni ka mo ni pe mo che